0: tuma ben do ma nu tunye sare en sebe korokon o de tunkera l'imam Mohamed Kindo na no fe mo do mene kunye la Guinée il mane dona sanu bo barala sisa jamna kuntri Mohamed Doumbouyaye la treta kunu ko sanu fosi de tinana bo katra kokan a bayelema bali la train tara jamna kuntri ni sanu bolo kala yere do de sen fe la ngini ye ko jamna ka tono basoro dugu jukoro nafolo bolila la lacha dukure binya fole kan wi
1: jamna don ka seka ugo dugu jukoro nafolo tono bo ani jamna ka yirwa fere la train ta kunye odi ye Mamadi Doumbouya fe o kama aye kankare madda ke ka gele ya sanu bolo wi sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unye koroka tiendi fo uye kama na mko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timelila jamana don sigilindu ka minkono kabi watijan abafrakan kale kele nka fangata kayi laidu deta ka fusiri gele yala mimbika jamana don bali ka uka dugujukoro nafulo tonobo akafola laginebe jati jamana baufe dugujukoro nafulo chama biyoromi nga kate kaseka atonosoro nibere kama jamana kuntikiye latigeta ka lagine sanu mboli bali kafra okan aku sanu bayele mali barabe fanabe na ke jamana konose aba foka geleya sanu bolo wi ko fenfe mana ikun geleya kala gine sanu bayele mabali labo ko nyangili berebeda otigi kun ko nyangili fere do yeka atigi ka jamaru ya seben bosi ala anika ndomine kiri nyakoro
0: fargro gena gebra la 600 cap vert jamana ni idibge bi karinyo na kubri mon ukmu kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la espagne koro cap vert jamana ye balna ko ke ne ka plané benke o kama abisika ko bereke suina cap vert de l'antan lao ni cap vert de l'antan lao yo fataja iko okumente meni o ye esajo sila ka akna taye erefi manikan ka de l'antan ka timne kela angalame
2: kaver ni Uruguay ka nyon kumbe nda fe antena nokaya bawma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu be bolo nga kharsi ke be soro kaver bolo bawma Uruguay be ba don be chelu minu don ate chaya ko sobe fokat la kaver nanyu ka boko foloro je ko sobe uni Espagne nyokonje anya de kuka ko fet longtemps akayinde ko sobe uyu sinsin wode kam ka desela se Espagne ma nda fe na foro ku yet longtemps de wala hali akelen wala ye do faro ka chesiri madron u ka kofet lontana u beseka gele a chama na se Uruguay ma u beseka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebeya soro Uruguay kan na foro ka nyafet lontana u yu chesiri ka ko baw yira lontan kene kan u bu jija chugu ya munna kofet lontana wala hali akele o fana u ka yira u ka nyafet lontana ni o kera dron u beseka barna ya ko yira lontan kene kan
0: nin tun ye sadio sila ka kilina ta ye farafinna jamana cap vert ka boko flanan kunkan sura ani irigwe jamana kulu ashla ni wati la kulu kelen konana espagne ni arabie saoudite bi nyogona dakadi espagne de la saboula jamana ni ye kilu sabadon arabie saoudite la sunata la ni kanya kelen wati jamana wer farafinna jamana wer o ye egypte ani nouvelle zélande binana kari nyogona Belgique uluka kulukona Belgique tunye flani benke oni Egypte oka boko folola awunike an lamlela
3: Pare kolonyana je keneba
4: Salif Sahanoko
5: Fari kolonyana je keneba jamu kankano bokaw amin ballaje ne wati na an kabalolo Facebook san fe walma YouTube an ka foli krenkreni be aw bela jilenye alsa aw ka jamu kay na betani ni e coupe du monde kuna fuli de nyoko kumbe on ambado ka foko frafina jamana tambu numbe talike e coupe du monde na u ka nyoko kumbe boko follow kera ka ban jamana fla le drone de sebaya soro nani e flani bike nani chira ka fara ko tuguna mina jamu ambe na baro an ka babu bina talike o de kamina jatimine ko okan babu flana o yi boko flana ni u kan ka laben chugo jime wala saka to yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambina kuma Senegal 30 nawo kale halade kan ni watina omi kuma be kacha kosobe bololo sanfe ambina kenene kunche ni 30 nangana Lionel Messi Mbappe Cristiano Ronaldo ala Fosinus Vinicius uluka boko folo ala bana chugujme o bismillah
6: Aouye djie kulantamba samba fla anim one woro diabo ni RFI mandinkani
5: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diaboni RFI manekanye ina fafora jogomina abeke choko dime kari wo kari ani anka mogolele ale bambolo kumaso kono kaba anka chide krenkreni sajo dukure ale fana mambolo Etats-Unis jamana na sajo ni klobana ini nyantuma
7: salif ifarani yetu wanyiko kosove anilame hoge la gele
4: daga ko liye silen de mabu du kan te panam ka fo do ko ina fa ya ko dina am bawiye ya wa sanga te kan baro gen
5: a jirani ko sobe sadio foli jirani mamadou kanté foli bi fana ni ni nyantuma ini wula
7: sa le fi sa kan ko ni fo mbé sadio du kure fo la wa fana kan na mbé ba ko bela jirani
5: feli je ko sobe ola sadio alsa ni tlo banna ni wati na ikan ka soro a senegal ani norvège ka nyon kumbe la beni o kan ka la selikene mi sigi a 5 ani wati ne kan ka soro ina otia
4: oye rado do salif dans le milieu kene ni ndeki bi ni oye la dala koy yani ngokumbe ka fofo ande o kene de ka ina fo ni bala ko ko ni la senegal ne dege kala mo ko fa taw ale ni norvege yere taw u tatan kana bi ande ka yesu ko la ko gila o ma wasa ka teka u identite ka yesu ka sili ngokumbe ma ngokumbe ni yere ma ko le do ko sobe ka da na fa ba de ngokumbe na salif norvege bolo sia de do ka da ka le de la yini ka teka sira ko ka ko ngaya re bolo ka benefita senegal aleka la yini bena ke mule ode ka fofo ka seba ya soro wala ka teka dibi ayere ma ka teka bo kulu ko rona la ode kama afo ma ko le no ko te kuna ko di lawdi nali be ko la don doni la be ni kela o fanambe kana o lu be flagier do ci din kana o be milu la ka fofo u be ka fo be la gelanda kele ka yani fa ka o senegal de kala mo kana ka da ka le de ko
5: ade be kuma bena o kan sadio ka fara o kan tuguni kabini kunu ngun ngun ka o do be ka fo ka chaya am se ka fo ko akuma ka o yere sementiera afro ba jabrani so rts ka kuna fo di lawdo fe ka fo ko senegal gelia do tumbe ton tanaw kan sabula ku jina yoro mina dunan jigi so mina atunka gelio bulo ka dumuni ko soro ka fara o kan tuguni ko dege karamo ko ka a ben kan se ben ko no contrat e ko fanan tun ma se ka lawalia atara kubdi mun na ka soro o ma lawalia fin chama fora a senegal ton tan kulini kan ni watina afana nya kuna fodi soro ina ina wasajo
4: salif ministre ni ko nga ambe a poste ni dia de grand kafoko o de ko ni ko ni ni ka ko ni rts jabarani soba ko ba jabarani so ye a ko dante de ko ni na asel ni ara fana ka ko ko o la haliya de senegal ko lan tan kulu tan ni watila ka da ka ni watila o ma ko te ni ko tula ba o ma ko be o ka te ka si si o ka ni ko ko le ka ka ti ra soro ka ko ko ni gele o ka na bo o watila o ye ko de ni de so ka gele a do la te a ina fa fara ko mi na de ka na bo ko ka so ani ka sarali ko ani aka seden la qurani ko o be kene ka tolanta no fananta dumuni ko o fanande kene ka gele amul bugolo zuna jidi ko ina ka da ka bawo yere u bi tokata dumuni sa ko fede ko kande wala ka ta ka la do ta ka dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o ye u ka kuzine ko o de ma se ka visa soro wala ka ka la etazuni o de kama mana an ko ni jala kili bla jone la o de federation tolanta la be kulu o luka la be bawo ka da ka u ko bi se ka ni ko ni foro di ka bi folo ça publicité la wéro ni Sénégal jamana do mulu ci les États-Unis wala ka ka ta ni ko labé ouyé nda amaté o sokola bi en plein ya agelé koro an djigi ba ka dro ka foko até na ke sababu ye kayé bi wala ba ci tolantana no ni ta ndoko kumbe na sada ka uma ko be sabaya de la uma ko be ci ci de
5: o famu na sadio ini ci ko sobe Mamadou Kanté eri ni jati mais sadio ka fota o me an tuguni ngunu kambe ka fo a kabini kunu Sénégal tolantana o kala hala ya kan yala efé ni jonde de nobe ni ko ina
7: de mba fa de folo ko du su kashi bada don bawma amba don ko sali yere o keta coupe du monde na angunungunu kuma tumbe senna pap chauka benkan sebe ni wo contrat e kabri a tora do ko kun kele yere a kuma tumbe senna senegal ya kada kan fana a hakli bala ko kabri u boro coupe du monde jonjonna ministre so yere nyamo ko tu nyafo ko u be do fraka contrat la wa fana musaka ani wari munyana ke diama do be fraka ni wo salaire na nana fo bi ko mankambe wulla be ke duzu kashi bade ndefe federation no bala wafana ministre so no bala ba o manu nuko sugu nuno amenyanke nantara coupe du monde na ka foko deke kala mo to were munube coupe du monde na bibila niu ka sara songo e niu ka contrat ye ani pap chauta te kele nyere dan fara chama de bala hari senegal fara fina kulu were were ka deke kala mo emerse fay nuno ani to munu yalom bi wulde ye fara fina kulu samba amba e ko dan fara chama de buka contrat ani pap chauka bi ate famu ya choko sila ka foko pap chau de tara coupe d'afrique ta senegalais wa fana pap chau de senegal ka coupe du monde nani njan sira soro fo bi ale def le ni coupe du monde na ka foko manka ndo xamane u beme ani baloko ni héberge primo ko abeke du sukashi bade wa fana ate ke la fia ye tolonta nawla ka foko nu fle ni ni tala norvesca kumbeni prepare la donc u beke gele ya bade bawo mo nyana ku concentrer de ukani boko ina uli Norvège.
5: Abiki kili abaye anire ya ka fara faut pap chauka benkan sebe contrat kukan gila tumbe ntolonta no fana kan anyame ka foko o ka dumuni ko beta dumuni ta kofe pap chauka se benkan sebe ko anyame ka foko ali tumba la nyine akasara million biduro kalo kalo ko federation ko ni ulutinya la nyine afeka ko ko bina million bisaba bina sara bina odi diama anire ya jatimine anyare ya ala nyine ka akosike sege yana ka don kuma so ni ko nga Senegal tronta ko nyina bo djikul federation ko ni uluko kulu date a benkan sebe ko ina ko abe pap chauka yirini ministre so de che nga mana ke chogo chogo anga jemu kona tawla ambe na kuma oko kan ambe na sege alta coupe du monde kuma kono anyaye demena na nya foka foko se farfina jamono tande tali ke coupe du monde no be katali ke coupe du monde na nga bo du kante bayasoro no di no ye Côte d'Ivoire ka samawi ani Ghana jamana nani uluye ulucira nani ye flani binke yala nyorondani tumbe damna ninja temin fleka da keneka ani nyorondani tumbe damna watimina ninja tenono nu jabino akira balna koy efe walma efe jamana do tumbe na nutu uni sebaya tun kaka nganu masoro
7: amenke balna ya koy ko nyuma bawma am tumba don ko a bena gele ya do bolo ina fo Senegal ani France de tunya nake ben ina fo Maroc fana ni Brésil de tunya nake ben harina sura labana ke flani binke RD Congo ani Portugal donc kulu uni kulu do xamane tu membe Algérie fana ni Argentine donc a menke balna ya koye wa akera nison dia yere de ka ye ko kulu fitini munu yalo tum mina na ko kulu fitini were we kulu baw mina okay flanin binke RD Congo mo xitu men sigina e ka bena geleable Portugal kam ina fo Cap Vert fanagne geleable Espagne ka tolontan tugo la tugo munna donc don follow akera dumambaye harina soro dobe munu yalo akera du sukasi Senegal ta Algérie ta wulu kera du sukasi de wa don flanan were munu abna nafana Côte d'Ivoire mu nyaalo watu mese ke sebaaya soro bawma ay nyuma ba chama de soro munu yalo ukur laka ke cheluye wo fana kera balna de dusu kashie doni bari hakli bala fo sizam anno hayaro a gelaro tuko tuko harina soro duru de don wo be na 16e finale soro
5: Côte d'Ivoire be na 16e finale soro efe sikasita la sadio anyay ka foko Côte d'Ivoire kunu utunye mo jigi fa kosobe utunye fra final utunye mo jigi fa kosobe mo yirtu ja America foko abena laba Côte d'Ivoire ka sebaaya yinga alabana ni a flani binye Sayo anyaye kafoko itunye la série do kanye kunu Côte d'Ivoire kokor maro mo ngontumbe Times Square la o yana jemi ninke kafoko olu ni sondale ndo ujigi bala kafoko be se bayasoro Sayo yala yenda nyon kume ni mbaniko ujigi makariwa
4: e Khalif ina ko yafu ko min la mbirila mo homo ko Côte d'Ivoire kokor maro mba haye nyon kume ni tele ko akeri bulu du satiye akeri bulu ni saye mun kama akor ko kafoko Côte d'Ivoire cetera yere akoro de kafu ko Côte d'Ivoire ci bela gele ko be ay wasta ka fi kan ci baya na pro almani ya pro nda ina ko yere de na fama ci aman je o de kera sababu ye almani ya ko ni na bana ka ke ba soro ka ina ko ka jo ko sira ni ya ya ko fana ye ani re ya ko tugo na ko kumbe te gele ko al ka ko bi si ya ko be u ye ko be u ka te kan ci baya soro ko nga u yere de gele na to yere ma u kan na fama je lila o kera sababu ye u ni ni ko le ko na kulu ba do alman do u yere de o do ta ko ni o yene kama kelen la soro u ta je adun la bana o so ya de la fana o de kama ta ko hakli jigi la dro simo adinda aleka jemi ayake ni ni ko la pepe ye nyan na fama do di ama o kuma be sen halita mo ko de sele me ta fama halita aye o je chogo ya mina ta ko ko di ba mere do bawo ase ku buye u ta se ka se ba soro ko ka se ka se de la tira
5: ase tu muye ulu ka se ka se ba ya soro anya ye ka foko Côte d'Ivoire ka kunu en bokoni ani Senegal ni France itani dan fara berete ulu nyokon chek sabula atako folola anya ye ka foko Senegal tunye na fama chama soro Nicolas Jackson ka na fama Ismaila Sarr ka na fama nga alabana France ka se ba ya soro liye chelu saba ani kene Mamadou Kanté e ka jate mina la nyokon kumeni desere ira yoro jume Senegal ni France itche
7: Senegal ni France che desere beye ou ka deuxième mi-temps de la amba donc système de jeu folo mun la rasenka nani ko fela la saba che majala la ni saba nya fela la wotun kera ko nyuma mbade pap tawche bawma ya to fo Sadio Mane ani Ismaila Sarr be segin ke na kerfe tolontan naw deme bawma France nya fe tolontan na farimam bawde bubolo ina fo Olivier Dembélé ani Mbappé ani Désiré Doué donc ya to fo u balila ku ka jeu da 50 chogo muna bari amba ye ko u bora deuxième mi-temps na tuma muna a galera u bolo bawma u segenendo u segendoni wayato fo France wiye Olivier la numéro 10 la tugo tuma munna anana kasara chama deke Senegal ko fetolontana una wala sa ke se baya di France ma bi tolontana tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession bal soro a fora togo togo na fama munu yalon ya soro ni e wodondron o beke dan fara chamande wode e France de me wala sa e sebaya soro wo Allemagne e kunu harina soro ay chamande premier mitana anya e ko ci lu ñuma mënu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala sekke ci lu do
5: nga Mamadou Kanté obé mu de jira kren kren yalla sabula fili un tolonta naw de fili la wal ma dessiné ayira de karamo de fi ka sababu ke fili ka yele mani mënu fo ni de karamo ma ulu yele mani ki sisa am sika foko de karamo ka famu baliya ani u ka famu baliya o lebe soroni ni chili yewa anyon de kera Côte d'Ivoire fanana yalla euro dollar fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula chamambeka Côte d'Ivoire ka deseninda Simon Adengraye Chelouminje na fama minje chamambeka da odeka ni nyon kumeni nasira yoro dola ni watina dega karamoko dika fili debe frafina tolonta jamana uka deba toni frafina jamana ube chiwa wali mafamwere dedo
7: dega karamoko uka fili hakeke buwama ba umabinie pap chaw ni Senegal mafele amba donko dega karamoko fana nyanake faleni munu keke tiria kake anyaye kwa sumayara doni mfaleni na uwe gele ya bade na ati Senegal la faye chelufla donto mamuna de faleni utaminana kadaka tolonta na usege na kabiri premier mitana donko faleni utu nyanake tiria emers se faye fana woko kelen don amba ko kabri tolon damna na yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe tolon tan na munusigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo alabana ke bojogini na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjoyina donc wo kera fli li follow e wa chelun ko noyere amba eko yen jomande a segena mena ayere nyini kalike wara sa ke sikala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa ke sikala bo donc tuma dola dege kala mo nobe ye kunyuma nunun de se munu yalon senegal ya soro wafana ko du bari ya soro
5: sadio nit lo bana a al sek al lika soro anyen nyon ko benya la jenga awu le bambule na keneka ibaye iba be son kake fin de be awu be fin do ye na awu maye yala Mamadou Kanté ka jatimina ni dege kala mo ko kadese e fana ni ode wa senegal ni france ka nyon
4: Salut Kosobe, Francisca, le Côte d'Ivoire, c'est une belle gélène. Un petit souci, on a un milieu français, le Côte d'Ivoire, c'est une belle gélène. Francisca, Allemagne, au cas de Gétalamoro, au Luka, ça ne loue de Kéra, n'a pas mouillé. Ka sebaya di uma digue de champ ale ni Julien Nagelsmann ka da ko yemu ko min lado o lude nana sa ni ko kun dan gelema ko ka seka sebaya di uma aw ka dege kala mo ko nunu kala fasta wala ni ale sebaye uma seka jabi nati ka nyesi auto dege kala mo ko nunu ka gelema ni uma ba o fasta ale ma seka jabi yere ke ka nyesi akoma o be famu ale ka di kera oye mi ye ale sebaye ayalla ni ka jabi do nati ba o ay mo ko rawla do nga asli la o yoro de la ay minu labo ka minu lado ka da ka adingra ni seko ko fana ukelen ka do u ba seko u yere soro e nyokon ko beena e miya jati ni yere alman ta ciu planay a benna seko ko fana ta ciu filen do de ma u ya ta u segela na u tara do adingra fana ye nyana ma mi ije o fana kera sababu do o sira tiga de la legi seka foko lu lu nyokon ko me flam ni de la gele la fili chama ma kera yoro mi na o fa de la la anga de kala mo ko do o lu fa de la la france alman o ka seba soro li a fa ma kera yoro mi ye o ka de kala mo ko fana de france la do ni o ye so ani me ko tsman ye
5: in ci sa djou Mamadou Kanté mbé fi en cas 55 euro do de cano ye a Sénégal la ka sifi Ibrahim Mbaye anya ka foko ay talike e kanna tumoutuma a besigi ko fédé ngal tumoutuma na dona abé dan fraqué na mama na nafamadi abé cheloudon a Sénégal ni France ka ñoko kombini ali Ismaïla Sarr min tumé kené kan ay fen chamandji ner tuma la djéro mina mo chamandou tumé koulé denini kadon a dona watimina ay cheloudon yala éféri ni yoro ni ñoko ndani mbé yoro mina ni watina Ibrahim Mbaye akanka to ko fé wal makanka don
7: Abeke ko gele alemba de kafuka nyana ke bode toko fe wolma nyana ke don amba ko Paris Saint Germain fananka na nyina wolak li ya kele inde don Ibrahim Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche lu don bari nu ya ka demare ka lu don kabri damne ne na be gele ya chaman soro amba ko Kanté minen na yere Luis Enrique tu nyowo kele wolak li ya kele inde sigi senna boko flafo saba Ibrahim Mbaye de tumbe tolu dam alede be boko indamina bari amba ya beke gele ya de kono watolon tanaw do de be munu yalon o bousigi nou siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nou do naw ke ce que dans farasoro togo muna bibila alternance soro ismaila sar mo chamande dimine ba koroba o ma yeci ay celu nafama ay nafama chama munu je bari amba do ko ismaila sar fana nafa nafa chamande ba bolo kene kono wani temine ina re ni celu je leinte aya ira kene kan wa fana abi formu ba de la bi ibrahima bay sifinde do mu nyalon aya ira ko anaka kan fana bi akere ismaila sarewo akere ibrahima bay yo hakli be seke sigi ko nudona u be seke dam fara chama nati bawma toujours u tolon tan toko ere ke kan kelende don u ke teri wa fana balo bi u be seke difference nati hare na soro tuma do lo mo be dimi ismaila sar ko
5: mo be dimi ismaila sar ko tuma do la sadio yala ko be tiko juma e yeron na tumbe nyokon tani laje ismaila sar na fama munu je at ko ko romado mohammed be na u ya ajabi mina tiko juma
4: Salif ina fo fambe la kera tiko mina kera djite kadaka ani timo adingira tay man je nyokona sendo don ko ni mo ba ko komi je valido ama sai tadje andana isen ko isen ka atanka donde o tira tiga de la ko ni mo di mina koronga ante ya ko tiko mina nanye jate mina ke aka nyokon kumbe bena gelenka aye tsiri aye barabake wala saka saka be francis titolanta noma o kera sababu yere ale ye francis ko titolanta no sege o sira tigela ni ibrahim bay ni lutu guna nana ta soro ko titolanta no sege na o fala bise ka bara tola te ne bolo ina ko yaka to gumina ibrahim bay ni ta soro ibe ka titolanta na bara chugumina abe ka jabi nyana mandima kana o fale ni ya fale ni ma ke doni a jabi bena yelema o de sama ibrahim bay le fe abe ka la bara chugumina ka la do kofe aka tanye otogola bawo abeka jari yana masoro odela anka na fale ko
5: anka na fane folo sadio ninze ina alla me bahaw anya la nyini ufe uka amma la nyini fe ninze no ka tegre fo walma wochika nga anko kurutan an kono uka fle farafina jaban mbe talike coupe du monde na uka fle ube kuru hake mindi uma uye uminu fonyi anko lame
8: far gor nyana way jaba fulu antle suma jira kira tangol ka bela jeli fulu salifi fulu ko so tal amadu le kabo burkina faso zedu gu salifu iko be kuru lo dibia okay ne lo be kuru tandi rsema ka kuru kolo to ko ndi marakuma wala ana kuru u duru di senegal ma fa sema ati sigi me sema mo luke
9: far kulo nyana je kana ba salifu sanu fato ma shiri shishi kabo jidi kuru tan elephant de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe 8 point kuru tan kodi ganama 5 ka kuluru kodi senegalima ka ifolu ina kali dola lu do shenka na la sona fra finadina alero fa nyina kubu mon no parce anka ye code war ani bengala balo anka ya luka meke kuru tane di nime jelefan di la code war ma kaldina alero fa na la sona ka ira fra fina ekibu la ko tekniki o kote kuruari koni mota nyina la to balon ko alumina ene doni alumina na minti da klemen kono ma alman shira kalubishi kurta le kon dinay ma nala sona dina sudan ay la kururo dualma
10: rewi man linga ko sano ami fu kay kay to bela jene fu marsi be dum ka bokko divar an won misi kam ko kubdu mon ka am se ko hakem indi an la fara ko jamono na kirmina na ma dam ni marokko ko sira ko macci kirin dan yo ka macci nil kirin ge kat pon bolo bolo am se ka ko wolo fla dulu no an jigi bolo ka lo misi ka tayro jam ubonu kwa rami senegal yere au difetike me amesika kuru duru nyon duluma anjigi bo kanji mo bo ko dar fana amesika kuru nyan duluma ala no bore ka ver fana so sa wi duluma izit fana ulu fana ta dira ha ki fana ta tema ku sabaka
5: ni tunye alla me baxaw ka jatew de farafina jamana monu ka boko folo kan 600 boko flana ulu damina rakaba anya fo folo ina cote d'ivoire ulu ka boko flana ki o labana u ka chilier cap vert ulu fananta a blodalen bibi senegal taw bena asini mamadou kanté nonu boko flana nonu farafina jamana monu be ka talike ala ye misali la senegal ale mumbe kana dona tawla nonu boko flana no kan ka tanini ni choko djime wala so ka u ka seka 16e finale 16e de finale sera soro
7: salif amba donc o benya na kese baga ya de soro akera cap vert wo akera rd congo wo akera senegal wo benya na kese baga ya de soro bari ma munu tora tente mo simen se baga ya soro na bora ganama doye flani mbinde ke doye deseke wa bibila u nyanaka amafele de munyal mumme we filimunu ke uka boko foloina senegal anyanaka amafele ay filimunu ke wa rd congo ni cap vert harina soro wotu nyuka la haliade ke na ke defa défendre que bao abari amba donc nunu boko flanan nunu foku ka je toko falende keta wala sa kese ke sebakhaya cham kese ke tielu chaman donc kese bakhaya soro bibila amba donc mer 3e ube bari afora toko toko foike sebakhaya de nyini wala sa kese ke 16e de finale sira soro ko noyale mala wafana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ni ibe seke na benni gele yale mbawye akera argentine wa akera almanye wo nuboro ko pulu ko joyoro folo la akera espagne wo donc bibila akera tugo tugo foku sinchinde ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flan
5: mamadou kanté samba flani tan ci coupe du monde na senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde a tun ci rapé ba fe aka boko folo la ala bana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakili la ay a tira ka boko folo la senegal jigi balaka foka bi ka 16e de finale sira soro wa
7: misalité a bena geleya baw ma kulu te kelenye ninni ni ani norvège de nyana kebe norvège kulu de mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wa fana ube ko ba de yirala baw ma tolon tanna mu nube be ka brou de miseni ma ube si fi wona fo u korbalen wol de be nyokom fe donc atena noya wa norvège ni foka bugo de wala sa ke segi te mi 16e
5: foka bugo o don te fana ni norvège bugura irak fana bena irak fana bena o fana kan ka bugo wala seka demi finale de 16e de finale sera soro sadio ñoron ko ben fara final jamana on ube ka tako flo flana ube ka laben do yere u take ka ban e fana hakil la la ni tako flana ni kan ka laben ci ko jume sadio
4: salif de fone ka ni ni kali la ban de la kantema ni o ni kali yere yere ri tengu fakkaw ba u ta ñoko ko ben flo ko tielen ko ko senegal ko du mon tamene na 2022 flo ay oje ay la ba flo se baye soro ni ka soro ni se fara di yabula ako jigi bula ko so be ba flo tan yere fara bo kala ma jigi bula amba jigi da tan ka fo ka be na bo to bula o tamene ko yemi fo ko ka tan ta ni bo ko flana ni da bo chogo ni na salif ambe hakki na jigi ko ni ta fo ko tuji ko ni se bora la pew tuji ya le se bora la ta da ka ka bo ko la tira flana a tira e o tamene ko to fana be ka ke chogo ni na kan te ya ko chogo ni na a te tamene ola baya gronde de taka u boko la tada ka joro sabana hari ni para la yarma uka sezem de final de sonka gele ibolo te baya u ka ko gronde
5: u ka kan ka se baya gronde soro
7: wa wo mi salia mun kere senegal tala coupe du monde terminé na kere ko di bar la te be mbaw ma ko di bar 2014 ay se baya kelen de soro ko boko folo flana ay dese soro wa sabana fana ala bana ke dese de soro fa bora donc na wo mi salia kele mi na do ka bena gele ya bol
5: a bena gele ya bol ina fo sadio fo chuko mi na tunisie ko ni olu sigra ka ba sadio Mamadou Kanté RD Congo alebena ani Algérie franton tira chelou saba ani fou ani Argentine ka nyogondana jatimina msika ke Messi chelou saba don Mbappé chelou fla Alan Alifani chelou fla jatimina djume be ebolo tolontana ngana nuka boko folonika
7: tolontana ngana chama yu yereira Alan yafo Mbappé yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na tolontana chama yu yereira wala minimal yele bivi afana nye chelou kelen don espagne ka chelou folo wo bayira ko abena ke coupe du monde mu nyalon tolon tan na baw bu yere yira la wari am fanan be sadio mané konone wala sa fanan ki yere yira
5: bo
7: ma fanan da be tolon tan na baw ba ni coupe du monde
5: cristiano ronaldo
7: fana konone mbade do ina fo vitinya fanan konone mbade don toko muna harina soro joao neves ale chelou folo don u ka boko folo
5: tegere fo wal ma bo chika mamadou kanté
7: nga tegere fo abeke maroc de anuka boadi fo sisa
5: Sadio Doucouré Bambolo cabinet États-Unis ka tegere fo walma bo cika
4: ali ne ko ni tegere fo do ni ci para kula jamana ni ni ko promo ko mbako ko ni dela jene dama ta da ka yuta fa so ko
5: ni da ini se ko ini che ko se be Sadio Doucouré Mamadou Kanté ini che ko se be aw kambe do ko ngore

0: Ismaila Sarr u bɛ segin kana kɛrɛfɛ tolontan naw dɛmɛ baw ma France ɲafɛ tolontan na fariman baw de b'u bolo i n'a fɔ Olivier Dembélé ani Mbappé ani Désiré Doué donc o y'a to fo u balila k'u ka jeu da sen kan cogo mun na bari an b'a ye ko u bɔra deuxième mi-temps na tuma mun na a gɛlɛyara u bolo baw ma u sɛgɛnnen dɔn u sɛgɛn y'u sɛgɛn dɔɔni o y'a to fo France u ye Olivier la numéro 10 la cogo tuma mun na a nana kasara caman de kɛ Sénégal kɔfɛ tolontan naw na walasa kɛsɛkɛ baya di France ma bi tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession ball soro a fora tugo nafama munu yalon ya soro nie wodondron o beke dan fara chamande wode France de me wala sa se baya soro wa Allemagne kunu harina soro ay chamande premier mitana anyaye ko celu ñuma munu yalo ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala sek sek celu do
1: nga Mamadou Kanté obé mu de jira kren kren ya sabula fili untolonta na de fili la wal ma deseni ayira de karamo de fe ka sabu ke fili ka yele mani munu fo ni de karamo ma ulu yele mani ki sisa amsi ka foko de karamo ka famu baliya ani u ka famu baliya olé bestro ni chili wa anyonde kera Côte d'Ivoire franana yala euro dollar fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula caman be ka Côte d'Ivoire ka deseni da Simon Adengra ye celu min je nafama min je caman be ka da o de kan ni ɲɔgɔn kumi ni n'a sera yɔrɔ dɔ la ni waati na dege karamɔgɔ de ka fili de be farafina tolonta jamanaw ka de b'a to ni farafina jamanaw be ci wa walima fɛn wɛrɛ de dɔn
0: dege karamɔgɔw ka fili hakɛ kɛ bɔ a ma baw ma bi ni ye pap cɛw ni Sénégal ma fɛlɛ an b'a dɔn ko dege karamɔgɔ fana ɲana kɛ falenni minnu kɛ kɛ teriya ka kɛ an y'a ye ko a sumayara dɔɔni falenni na o ye gɛlɛyaba de naati Sénégal la fɔ a ye celu fila don tuma mun na de falenniw ta minana ka da kan tolontannaw sɛgɛnna kabiri premier mitan na donc falenniw tun ɲana kɛ teriya se faye fana woko kelen dedon amba ko kabri tolon damna na yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe tolon tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo alabana ke bojogi ni na mo shimalo na soro be sigi nduguni ni jonjoyina donc wokera fili followe wa chelu kono era amba eko yen jomande a segena mena a yere nyini kalike wara sa o kese kala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa kese kala bo donc tuma dola dege kala mo nobe ye kunyuma nunu dese munu yalo Senegal ya soro wafana ko di bari aso
1: sajo nit lo bana a al sek alika soro anyen nyon ko mena nya la jenga aw mune bambule na kenekan ibaye iba abe son kake fin de be aw be fin do ye na aw maye yala Mamadou Kanté ka jati minani dege karamo ko kadese e fana nye o de wa Senegal ni France ka nyon
2: Sali kosobe Francisca ni Côte d'Ivoire tay de la gelena am bitti ku ci ngona ka data ni France ni Côte d'Ivoire tay de la gelena Francisca Allemagne ou kan de kala mo ko o luka sa le lou de kera na fa mo ye ko ka se baya di uma di je de cha ale ni Julien Nagelsmann ka data u yebbu ko ni lado o lu de nana sa ni ko kunda en gelema ko ka se ka se baya di uma aw kan de kala mo ko lu kala pas ko wala ni le se baye u ma se ka jabi nati kanyesi auto dege kala moko lulu kayele bani ma ba o faktaw ale ma seka jabi yere ke kanyesi akoma o be famu ale ka dikera oye mi e MSF ay ala nyini ka jabi do nati ba o ay mo kura ulado nga asili la o yoro de la ay minu labo ka minu lado ka data adingra ni seko ko fana u kele ka do u ma seko u yere soro nyi ko ko bela i mi ya jati ni yere alman ka sulu flanay a benna seko ko fana ka cebu filen do de ma u ya ta u segela na u tarado adingra fana ye nyi nyama mi ije o fana kira sababu doye o sira tika de la lebi seka koko lulu nyo kon komne flamu nyo de la jele na fili chama mba kira yoro mina au fantena la anga dege kalamo kodo o lu fantena la France Alman o ka sebe ya froli a famba kira yoro mine o ka dege kalamo kofana de fantena do mi o yege so ani mego tmani ye
1: in ce sadio Mamadou Kanté mbi fi anka sinsi fin yoro do de ka noye a Senegal la ka sifi Ibrahima Mbaye anya e ka foko ay talike e kanna tumoutuma a besigi kofede ngal tumoutuma na dona abe dan frake na mama na ma na famadi abe chelu do Senegal ni France ka ñoron kumbeni ali Ismaila Sarr min tumé kené kan ay fin chamanje ner tuma la yoro mina mo ko chamanu tumé kulé deni ni kadon kadon a dona wati mina ay chelu do yala e feri ni yoro ni ñoron dani be yoro mina ni wati na Ibrahima Mbaye akanka to kofé wal makanka don
0: you abeke ko gele alemba de kafuka nyana ke bode to ko fe wolma nyana ke don amba ko Paris Saint Germain fananka na nyina wola khliya kele inde don Ibrahim Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche ludon bari nu ya ka.

0: Aunola nge kanya tana wulon flasira mande dugula kanya tana shegi benyame anikotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Audance RFI manika ka wula yin kuna fuli kenela biye karelo jwen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin ka kmanyo yo bi sina sanku ku ka danche o dayele djumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi kotonu o kumu kono jamna flawo ministre ni don kela o ka akli fali ko Niger ye la ngini kenekren flake yani danche o ka yele afola ye la kana ko benka brono blaye Mimba yirako jamana dokana ke dagaye ka jamana were kele aflana ye ko konogeya ye konogeya ye dunan surasu usili ko kan dancho kerefe Niger tumbika Benin galaki ko Francis Rasu bi soro akajugo kolokan ni ka baroke Niger juguyala Burkina wasa deun ye dine ni patoko sariya ta kunu sariya yin takundo ye ka damakenyeli ke dinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walo ni kumakan jugu kɛlɛ dinaw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna dinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya yin b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se ka ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ yin de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya yin sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔ minɛ kun ye La Guinée, il manne donna sanu bo barala sisa. Jamana kunti Mohamadi Doumbouyaye la treta kunu ko sanu fosi detina na bokata koka a bayelema bali. La tre tara jamana kunti ni sanu bolo kala yere do de senfe. La ngini ye ko jamana ka tonoba soro dugu jukoro nafolo bolila. La lacha dukure binya fole kan wi.
2: Jamana don ka seka ugo dugu jukoro nafolo tonobo ani jamana ka yirwa fere la tre ta kunye ode ye Mamadi Doumbouya fe o kama aye kankari madda ke ka gele ya sanu bolo wi. Sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unye koro katiende fo uye kama na moko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timeli la jamana don sigilindo ka minkono kabi watijan aba frakan kale kele nka fangata kayi laidu de ta ka fosiri gele ya la mimbika jamana don bali ka uka dugujukoro na folo tonobo akafola laginebe jati jamana baufe dugujukoro na folo chama beyoromi nga kate kaseka atonosoro nibere kama jamana kuntikiye latigeta ka lagine sanumboli bali kafra oka aku sanumbaele mali barabe fanabena ke jamana kono sisan aba fo ka gele ya sanu bolo wi ko fenfe mana ikun gele ya ka lagine sanu bayele mabali labo ko nyangili berebeda otigi kun ko nyangili fere do yi ka atigi ka jamaru ya seben bosi ala anika nomine kiri nyakoro
0: Falgro gana ga hibro la sisan kap ver jamana ni idibge bi karinyo na kubri mon ukum kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la espagne ne koro kap ver jamana ye balna ko ke ne ka plani benke o kama abiseka ko bereke suina kap ver de l'antan lao ni kap ver de l'antan lao yo fataja iko okumen temeni o ye esajo sila ka akna taye rfi manikan ka de l'antan ka temne kela anka alame
3: Kaverni Uruguay ka nyonkumben da fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu be bolo nga harsi ke be soro kaver bolo bauma Uruguay be ba don be chelu minu don ate chaya ko sobe fokat la kaver nanyu ka boko folo roje ko sobe uni Espagne nyoronje anyaade de kuka ko fet longtemps akayinde ko sobe uyu sinsi wode kam ka desela se Espagne ma ande fe na fora ku yet longtemps de wala hali a kelen wala ye do faro ka chesiri madron u ka kofet lontana u bese ka gele a chaman na se Uruguay ma u bese ka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na foro u ka nyafet lontana u yu chesiri ka koba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kele u fana u ka yira u ka nyafet lontana ni wo kera dron u bese ka barna ya ko yira lontan kene kan
0: Nin tun ye sajo sila ka kelena ta ye farafinna jamana Cap Vert ka boko filana kunkan sura ani Uruguay jamana kulu ash la ni wakati la okumu kelen konnan o kulu kelen konnana Espagne ni Arabie Saoudite bi ɲɔgɔnna a daka di Espagne de la sabula jamana ni ye kelu sabadon Arabie Saoudite la sunata la ne kanya kelen wakati jamana wɛrɛ farafinna jamana wɛrɛ o ye Egypte ani Nouvelle Zélande binana kari ɲɔgɔnna Belgique olu ka kulu kɔnɔ Belgique tun ye filani bien kɛ o ni Egypte o ka boko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnni la
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko
1: fari ko la ñana je kené ba jëm kan kanu bo xawu aw minu balla je ni wati na en kabolo Facebook sans fait wala YouTube en ka foli crin crin bi aw bela jilé ñi alsa aw ka jëm kay nambe tani ni e coupe du monde kuna fulide ñoro kumbé on ambado ka fuko frafina jamana tambu numbe talike coupe du monde na u ka ñoro kumbé boko follow kera ka ban jamana fla pour drone de sebaya soro nani ye flani bi ke nani tira ka faraw ka tugna mina jëm ambe na baro en ka babu bi na talike wo de kamina jatimine ko o kan babu fla na o yi boko fla na ni u kan ka la ben chuko jime wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambena kuma Senegal trontana ukale hala de kanin watina omi kuma be kachaya kosobe bololo sanfe ambena kenene kunje ni trontana ngana Lionel Messi Mbappe Cristiano Ronaldo ala Fosinus Vinicius uluka boko folo ala bana chuko jime o bismillah
4: awye jien kulantamba samba fla anim wan woro diabo ni RFI mandinkani
1: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora jogo mina abike chogo jume kari wo kari ani anka mwolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chiden krenkreni sajo dukure ale fana mambolo etaj uni jamana na sajo ni klubana ini nyantuma
5: salifu ifarani yetu waliko kosove anilamiko vela jele anka kuli yetile de mwudu kante panama kapa udroko ina faya kukuro mina
1: ambawiya wasa ngate kambaro sadio foli jaranye mamadou kanté foli bi fananye ini nyantuma ini wula
6: salifi sagano ko nyifo mbé sadio dukure fola wa fananka na mbé baho biela jere mbé
1: fini je kosobe ola sadio alsa nitlo banna ni wati naika ka soro a Senegal ani Norvège ka nyon kumbé labini o kanka la selikene mi sigi a 5 ani wati ne kanka soro ina otia
5: oye redo do salif dans le milieu quelle est l'investissement ni au la dans la foyer yani ñokumbe ça faut ko ande au Canada ka ina fa ñi bala ko ko bu mina Senegal na dege kala mu ko pat taw ale ni Norvège yere taw u tan ka na ci yande ka ni ci ko la ko jila ma wa sa ka ka u identité ka ni ci u ka ci ni ñokumbe ma ñokumbe ni yere ma ko le do ko be ka da na fa ba de ñokumbe na tali pa Norvège bolo ci de do ka da ka le de la ni ka ka ci ra ko ka ko no yere bolo ka bi ci ta Senegal ale kan la ni be na ke mule o de ka foko ka se ba ya soro wala ka ka se ka di di ayere ma ka se ka bo ku ni korona la o de kama a ko ma ko le no ko te kuna ko ni law ni nali be ni ko la dondoni la be ni ke la o fana be kana o lu de flag ni do ci di ke do be ni luna ka foko u be ka fo be la gelanda ke le ka ya ni pa Senegal de ke la mo ka na ka da ka le be ko
1: a de be ku mo be na o kan sadio ka fara o kan tuguni kabini kunu ngun ngun ka on do be ka fo ka chaya am se ka foko akuma ka on yere cementiera afroba jabrani so rts ka kuna fo ni law do fe ka foko Senegal gelia do tumbe tonta na ukan sabula ku jina yoro mina dunan jigi so mina atunka gele bulo ka dumuni ko soro ka fara ukan tuguni ko dege karamo ko ka a ben kan se ben ko no kontra e ko fana tun ma se ka lawalia atara coupe du monde ka soro o ma lawalia fin chama fora a Senegal tonta ko ni kan ni watina afana nya kuna fori soro ina ina wasajo
5: salif ni ko nga ambe a poste media de grand capo o de ko ni ko ni ni capo ni rts jabarani soba pour ba jabarani so ye a ko dante de ko mina a se min tiara fana ka foko o la halia de Senegal pour en tant kulu tani watila sa data ni watila o ma ko ni ko tula ba o ma ko be o kase ka sisi o ka ni ko ko le ka ka tira soro ka foko ni gele o kana bo o watila o ye ko de ni de so ka gele a dowlate a ina fa fara ko mina de kala mo ko faksaw ale ka sara ko ani ata seden la qualiko o be keneka tolantano fananka dumuni ko o fanabe keneka gele amul bugolo dumani de cena kada ka bawo yere u be tokata dumuni sa ko fede ko kande wala sa ta kala bo sa ta dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o yo ka kuzine ko o de ma teka visa soro wala sa kala etazuni o de kama mana an ko ni jala clip la jone la o de federation tolantan la be kulu o luka la be bawo kada ka u ko bi ka niko ye force di kabili polo sa tobilité la wéro ni Senegal jamana do mulu ci bilen de Kazuni wala taw ka seta niko labe u ye nda amate o sokola di en pleine ya agela koro an jigi ba sandro ka foko atena ke sababu ye kayé di wal basini tolantana no mi tan doko kumbe na kada ka uma ko be sabaya de la uma ko be ci ci bilen
1: o famu na sadio ini ce ko sobe mamadou kanté eri ni jate me sadio ka fotaw me an tuguni ngunu kombe ka fo a kabini kunu Senegal tolantana o kala hala yakan yala efe ni john de nobe ni koina
6: de mbafo de folo ko du su kashi bade don bawma amba don ko sani yere ko ta coupe du monde na angunu ngunu kuma tumbe sena pap chauka benkan sebe ni wo e contrat e kabri a to bora dohoku kelen yere akuma tumbese na Senegal ya kada kan fana an hakli bala ko kabri u bora coupe du monde jonjonna ministre so yere nyamo hotu nyafo ko ube do fraka contrat la wafana Moussa Kam ani wari mu nyana ke diama do be fraka ni wo salaire na nana fo bi ko mankambe wulla be ke duzu kashi bade ndefe federation no bala wafana ministre so no bala baw man nu ko sugu nu amenyanke nantara coupe du monde na kafoko deke kala mo to were munube coupe du monde na bibila niuka sarasongo e niuka contrat ye ani pap chauta te kelenyere dan fara chaman de bala hari senegal fara fina kulu were were ka deke kala mo emers fay nu ani to munu yalon bi wolde ye fara fina kulu samba amba e ko dan fara chaman de buka contrat ani pap chauka biate famu ya to ko sila kafoko pap chau de tara coupe d'afrique ta senegalais wo fana pap chau de senegal ka coupe du monde nani njan sirasoro fo bi ala def leñu coupe du monde naka foko mankan do xamane ube me ani baloko ni héberge primo ko abeke du sukasi bade wa fana ateke la fia ye tolonta nawla ka foko noufle ni ñe tala norvesca kumbeni préparer la donc wo beke gele ya bade baw mo ñana ku concentrer de ukani boko yi nawu ni norvesca
1: abeke gele ya baye anire ya ka fara faute pap chauka ben kan sebe contrat ko kan gele tumbe tolonta naw fana kan nyaabe ka foko o ka dumuni ko beta dumuni ta ko fe pap chauka se ben kan sebe ko yi anyame ka foko ale tumbala ni akasara million biduro kalo kalo ko federation ko ni ulutunya la ni afeka ko ko bina million bisaba o bina sara o bina odi diama ni ria jati mine anya ria ala ni ka akose ke sege yana ka donc ma soni ko nga senegal tronta ko ni na bo djikul federation ko ni uluko kulu date ben kan sebe ko ina ko abe pap chau yere ni ministre so de che nga mana ke choko choko anga jemu ko na tawla ambe na kuma o ko ka ambe na sege alta coupe du monde kuma ko no anya ye demena na nya foka foko se farfina jamono tant d'italie que coupe du monde no be katali que coupe du monde na nga bo kante bayasoro no de no ye Côte d'Ivoire kasamawi ani Ghana jamana nani uluye ulutira nani ye flani binke yala ñorondani tumbe damna ni jate min fleka da keneka ani ñorondani tumbe damna wati mina ni jate nono nu jabi nono akira balna koy efe walma efe jamana do tumbe na nu tun uni sebaya tun kakan nga nu masoro
6: amenke balna ya koy ko ñuma bawma am tumba donc a bena gele ya do bolo ina fo senegal ani france de tunya nake ben ina fo maroc fana ni brésil de tunya nake ben harina sura laban nake flani binke rd congo ani portugal donc kulu uni kulu do xamane tumbe be algérie fana ni argentine donc a menke balna ya koye wa akera nison dia yere de ka ye ko kulu fitini munu yalo tum minana ko kulu fitini were we kulu baw mina okay flani binke rd congo mo xitu men sigina e ka bena geleable portugal kam ina fo cap ber fanagne geleable espagne ka tolontan tugo la tugo munna donc don follow akera dumambaye harina soro dobe munu yalo akera du sukasi senegal ta algérie ta wulu kera du sukasi de wa don flana were munu dabna nafana Côte d'Ivoire mu ñal watu be ceke se baaya soro ba uma ay ñuma ba chama de soro mu ñu yalo u kur la ka ke ci luyé wo fana kera balna de dusu kashier doni bari hakli bala fo sizam ad no xoyaro a gelaro tuko tuko harina soro duru de don wo be na 16e finale soro
1: Côte d'Ivoire be na 16e finale soro efe si kasita la sadio anya ka foko Côte d'Ivoire kunu u tunye mo jigi fa kosobe u tunye fra final u tunye mo jigi fa kosobe mo wer tunya america foko abena laban Côte d'Ivoire ka sebaaya yinga alabana ni a flani binye sajo anya e kafoko itunye la série do kanye kunu Côte d'Ivoire ko kormaro mo gomon tumbe Times Square la o e nyaaje minke kafoko o ni so ndalendo o jigi bala kafoko be se baya soro sajo yala yenda nyon kume ni mbani ko o jigi makariwa
5: e salik ina ko yakku to min lambiri la mo homo ko e Côte d'Ivoire ko kormaro mo baye nyon kume ni tele ko akeri bulu du tatiye akeri bulu ni saye mo kama akko ta ko Côte d'Ivoire cetera yere go akoro de ka ko Côte d'Ivoire ci bela gelu ko be ay wasta ka tikani ci baya na ko almani ya ko nda ina ko u yere de na faman ci aman je o de kera sababu ye almani ya ko ni na bana ka ke ba soro ka ina ko ha jo kolo sira ni ya ya ko fana ye ani re ya ko tugo de na ko ko mente de len ko ka ko ko bi sira ko be u ye ko be u ka tikani ci baya soro ko nga u yere de gelala so yere ma u kan na faman je lila

0: ka yira la ko bengan koro o dan lora bengan kura mie ni oko fo ka di nyoma ta bolo non bla kura ke sisa o bengan kura ola minu bena se olu bena songa bolo non bra ke minu tina se olu bena barabla watira ai mi fo abete ka ke na sira ka ke ale re lo fana ya nyuma mae parce ni aye ambu desera sanga ni wati be ka soro duguma ko ju koro na folo nu be bo an lo fe ne ko ni na yon na olu obo boya katana ikata bayele ma ufe kasoro katla kana aspiri anfe dagwele na kasoro na tumi bayele ma anwe fe ya ochogo la anlo tumba aspiri uma dabara akake senti huye me akagwele akakele fochesili baba olo bake yongo ni akuma ubikera na dantikele ubifora ukoroko akubi dusura na akubi dusura no ye chesili baba uke ufanabina seka ake
1: ye chesiri kumafo yala chesiri uchema yuruku yuruku kereli tewa alini sanutoko labara la lagine jamanana yuruku yuruku fanatise kake sababu ye anafatise jamanama wa akase ma madama nima
0: ye ima kagwele wa pati halina danana ku ukapo uluka apu ya katilaka baye ele maya alibi anga nafaka doko u me ayere li kangaka abaye ele machuko ni yire nyanyini ka alelo ayere bakunka boka abaye ele ya ini ima ye ole bi kesiri ni mbe kono do ima ye unkuwa baraka gwele me kesiri baba le ba kono ni kesiri baba ukele ka yuruku yuruku ukele kako labe ka blasen yuma kan otuma laba nafaka jamana deo nafaka jamana yiriwa lote ala na ke kuma dama ye nini kesiri li baba u baraba ba u make abike toko ye dama abike kuma kubansa ye nafama kuma u ameka di me haya atisika wale ya
1: abike ya umule yo kono abno sanu toni anye amikuma di alai abdullahi barima kaba korogo ini yantuma idanse
2: ama mamuna sana wa yifo la koso wa koso wa kibwa katila ka
1: namu
2: wala kala ne kero bela jere fo yi to lo yo ren
1: mais foli jaranye eye mamadi dumbu ya lagine jamana nyema kanila
2: ah ne kono ka beni ni la ben faso mo ye ne koni nka beni akono ka kuma nyama ko ka kuma nyama ko no fo aka te wani man ko fo dala te no te ka foko abese ka lawali ya ka foko mi abeke lagine ka don sabo chogo to kom na ko mi amba ya chogo na bekera ulufe muni tanga faka nu ni na fa ko mi tere faka nu ne ma la na be tika kero se parce que ama yara yo chama na ni na fa ko mi tere faka nu na yara ka mi sare ta yara ta jama na no yem mani ama yara ka fo hasma adre ka na izin do dai re no ye bugun marala no ba ko di chon am kon ba yara o bina ka na brique blanc brique fo kon be bla anta la ba ye jago ka fo ko barabe ka kon na fa ko sisa barabe na ka izin to ko sisa anafani ambaye kafufana anafate bojema na kono doma kondi muka ke barayera kono muka ke barayera kono fana doyera be obisika kalu fla kalu saba yere ke no be izin barara kasoro yera to sara yera soro normal na no o anafabe munya jama na kono doma ne man nafa yoni na te bere bere kwa
1: arno sanu tubo lera okuma lora san arno koni tlobe na
0: tlobe la ko so
1: arno ko itu ko abara otita kesiru ko yala efe atukaka achake yoro ka jofo ka bampe u kasoro alin latike suku inta walma
2: wala ule tu
1: yin kato abla bala mi segi ma me kuma di arno ma mi segi ma soni
0: wala ne koni fe ne ka ye to ko ni na kuma koni ata fora ga tomina o yengane ayira kuma da male folo nota wali ali re koni ne aya ma tendo ra folo bazale ni shamu tanu bo tage danu no yere masi ga foke ga ben ka kwani yere ke folo ale koni yangane ali yira dro nota ale mi foni ale wali ali ni ten ka ga gwele re tanu no ba yele ma ko abaraka yoro ma jo folo aloni ayere kuma te ale ni abaraka yoro nulo na aloni ayere ama o kalanga wali lo folo ni besi kuma o ye folo parolo kandu suna ko wira me kesiri li be sisa ka wili ta barake yoro ulo ka loni ya ere nyini ka soro ka wale ya ulo ya kesiri yoro baba li ekudu
1: Abdullah Bari
2: nam hanu ta kuma fo ani ke ko ke ote fangele pe parce que amba yera anda te bi afaka nu olu kono changane wati be olu kono be kuma dole foka fo mon ta jamana kono do ni sondia do ni sondia pe nga takadi nya fe ba e ka fo akuma be fo dala dro ite ay ke wala har shiti ni raye obeda ka ho komi nga fo tu amne kata birgi do la ka fo ko amne ni baranda ma mena ni barani fenga ke yoran izini ke yoran na nu dabora lobina dro

0: Abno sanu toni anye amikuma di alay Abdoulaye Barima kabo korogo ini yantuma idanse
1: ama ma ma ma ma ma sa na wayi folo ko so ko za ki bo katira ka
0: nam
1: sala kala ne kero bela jere fo yi to lo yalla
0: me foli jaranye eye mamadi dumbu yalla gine jamana nyema kanila
1: a ne kono ka beni ni la ben fato mo ye ne koni nka beni akono ka kuma nyama ka kuma nyama kono fo aka ke wani nyama ko fo dala te note ka foko abese ka lawaliya ka foko mi abeke na gina ka don sabo chukum chukum na komi amba yira chukum na bekera uluse mun ye tanga faka nu ina foko mi tere faka nu ye ne mala na abese ka kero sira parce que amba yira yo chama na ina foko mi tere faka nu nanyere ka mi sariata anyere ta jamana no ye mali amba yira ka fo hasma adira kana izindo daire no ye bugun marala no ba foko di chon ankon bayira o bina kana dirki bla dirki fona kon be bla anta la banye jago ka foko barabe ka kon na fora ko siga barabe na ka izin to kon siga anna fani amba ye ka fo fana anna fate bo jemana kon dooma fondi mu ka ke barayira kon mu ke barayira kon fana doira be o bisika kalu fla kalu saba ire ke no be izin barala ka so yira to sa yira so normal na do o na fa be munya jamana kon do ma ne man na fa yoni na te bere bere kwa
0: arno sanu to bo le ra o kuma lo ra san arno kon it lo bena
2: it lo be la ko so be
0: arno ko ko it ko ko abara o tita chesiru ko yala efe atuka kan a chake yoro ka jo fo ka bampe o ka soro aldin la tike su in tawa walma
1: wala wala o le tin
0: ka to abla bala mi segi ma me kuma di arno ma mi segi ma soni
2: Vala, ne koni fe ne ka ye toko koni na kuma koni pata fora ka toko mina o yenga ne ayira kuma damale folo nota wali ali re koni ne aya ma tendo ra folo pata le ni shamu tanu bo chake danu no yere ma ti ka foke ka ben ka kwa ni yere ke folo ale koni yanga ne ali yira dro nota ale ni foni ale wali ali ni ten ka ka gwele re tanu no ba yele ma ko a baraka yoro ma jo folo alone ya re kuma te ale ni a baraka yoro nulo na alone ya re ama o kalanga ole lo folo ni be si kuma o ye folo baro lo ka ndu suna ko uira me kesiri li be si sa ka wili ta baraka yoro ulo ka alone ya re nyini ka soro ka wale ya ulo ya kesiri yoro baba ni ekudo
0: Abdoulaye Bari
1: na hanu atige kuma fo ani ke ko ke ote fangelen fe parce que amba yera anda te bien fo kanu no lu kono sanane wati be lu kono be kuma do le fo ka fo mo meta jamana kono do ni sondia fe nga tradi nya fe ba e ka fo akuma be fo dala dro ite ay ke wala har shiti ni raye obeda ka ho komi nga ho tuom ne kata birgit do la ka fo ko amena ni baranda amena ni barani fenga ke yoran izini ke yorani na no dabora lo mina dro no code na lo na na maimuna sa dawa san tan ni na ko fe ti kuma statue de société bo do iba ka ho kuma a to bele kuma ko ita yira ka ho ko a yira kere ka ho ko mo be baraka ko ne re de pinere be nunu yira ne ma se kai ka ho ka ka fengile de bo kala be se ka turu sa mo na e nunu
0: Abdoulaye Bari ka bo korogo ini che aklina na arno sanu ifana ni che
2: na
0: amil ini che akambe kene woroka ambi to Cote d'Ivoire jamana na mi kuma di Karim Sangare ma kabo San Pedro sisa
3: wala bo par exemple de ba jatim ne na femi ma mbaya taka ko ma ya folo ko war ko ne olu ba fo kamba fabriquer ka ke chocolat ka ka ay resakoy bonu ka gouvernement be ma ibne bina fo ko 40% ambo o rafinera refia sisa ambo bara walma 60% me baye ni nansara unana gleya do ala dron e baye aire ka mo ba rafini a be bi de fo be ba komina bon kore mi mbe sene an ka mali kono sisa bo par exemple kor la bo mo mo mena kor sa olu kono ba a prata dron ka a kolo bola ka ke bali ka takata nansara jamana mo nansara bina sa ka ta ke femi u fe ne ko kati bo bo no lu mana sa e fe bo anna badembe ibule esika mina nafanya ima bo nibe nyere nyine kala nundi la kwa ukuso sente bo walma foka rafine abara ile fani bo ne man famu ya sisura par exemple mogodo ko sa kusumante bo maliba foko wati dola ko nyoti bo walma kabati bo katafiri koka bo ibina yi kababe na bi anfei foka na ke kabati ba do ka fo wartala bo komi sisa shemara lawo do na wala ka usanote odu kenote kabalo ke kalambo kaka na bo